0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
6: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
6: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grapeseed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flaxseed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nag-atiman sa respiratory wellness, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay mga herbs na ginagamit tradisyonal sa pagtabang sa ubo o pagginhawa. Sabayi sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na makahatag og kainit, humot o relaxing nga timpla matag-adlaw para sa mas komportableng pagginhawa o adlaw-adlaw nga kusog. Pito Pito Plus, mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay. Anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains o impotence. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Good morning, taga-asa man ni Palihog.
7: Linaw Urmok City Lite.
6: Linaw Urmok City Lite.
7: Oh.
6: Sumay pangalan ni mo?
7: Jaime Tampos.
6: Jaime.
7: Oh, Tampos.
6: Jaime Tampos, pila edad ni Jaime Tampos?
7: 72 years old.
6: Kinintay, naggamit ka o pito-pito herbal Confirmex?
7: Oh.
6: O kapsul?
7: Wala ko'y gamit ron.
6: Kapsul pod?
7: Huwag ka nang mimo po plus para sa akong apo.
6: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mo nga nakainom kong pito-pito herbal Confirmex?
7: Iba lang yun doon na gaitig. Magmawa ka kung kapo iba sa gikan ko trabaho. Magamit ko sa kape.
6: Katunay yung kape na mo suon na wala dito nakatabang ni mo?
7: Wala ko anman. Mag-inapdos na ako babasatay.
6: Nag-hapdos. Sige, sige.
7: Pag kinilbawan mo kukuha itong kape nga, kwan? Kainon?
6: So wag nyo kamuangay ato?
7: Wah, karong murag na ayon ko na mga kuhaan pa lang ko kapinbuhan po kung gamit ani.
6: Kapinbuhan pa? Tay, kining imong apo ni mo, gipalitan ni mog Mimo Pro Plus.
7: Oo, ano ang apo?
6: Unsa may imong obserbasyon sa diyan nakainom sa Mimo Pro Plus?
7: Inagiti ka yung bata.
6: Oy, very good. Kani ato di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
7: Adi man, ipagkayo kay... Waman na dito sa kasuga ako dahil ng mga vitamins nga mahalon na kanaraw ay kuhan si. Parang nagkakuhan lang ko, nagkabati lang ko pero may sa emo kuhan si Bia.
6: Naadi ay sa vitamins kanya to pero wa mo angay?
7: Naa.
6: Dili ra sa...
7: Minus ba lang iya? Enerhiya ba?
6: Okay.
7: Kaya wag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus. O bito-bito herbal capsule. Makaayaw ginatin ng hudyod dahil naging resulta.
6: Okay, tay. Salamat, tay. God bless you. Mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulungan noon. Salamat, tay, Jaime.
7: Oh, thank you, po.
6: Ngalan ganun ni Ma'am Paliho?
8: Si Mary Dago, 65.
6: Purukdos, Kalilangan, Bukidnon. On sa may sagad ni mo ginabati sa una, day nanay?
8: Ginahangat o magtrabaho ko gaubo. Kaya karun siya, wala na. So, kasi pag inapo sa pito ng kasi kaya wala pa ako nakagamit kapito-pito kada harvest mag hospital ako paduha ako ng hospital paduha isa-isa katuig
6: so karon sa dihang nag-maintain kag 2 years na wala na ka ng hospital
8: wala na sir sa Ginoo sir ginaingon ko kani sa among mga silingan pito-pito na lang ang imong gamit tapos nakapin na lang ang gamit dun mo.
6: Thank you.

0: na, aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yeah!

Mayong and Love. Mayong and Love, Mindanao. Mayong and Love, Luzon o Visayas. Asa na pita karon mag-igsoon, nagpaka-paka. Naglanog-lanog, gining atong tulumanon. Magkausa, maayong adlaw si inyong tanan. Welcome dire sa ito ang panaguban ng programang Gulog ng Palad na kanunay ninyong ginaatangan, kanunay ginapaminawan. Ang programang Gulog ng Palad ang buhatag og pagtagan sa inyong mga palad, sa inyong mga kaagi sa kinabuhi, mga egzon. Alang sa dunay mga suliran, mga kaguol sa kinabuhi, so wata ka na og ipadala diri sa tuon tulumanon. Naron aron tagaan ato og drama porsyon o bulwanon tambag ang imong gulong ng pala. Sa gyapon, kini inyong ubos, gamigo ang inyong magdadrama sino mga radio DJ Oniok ng bayan. Nunay naga o napaminawan Lunes hantod Sabado si inyong mga suking mga radio. Labi na usap diri sa probinsya sa Bohol. Mayong adlaw si inyong tanan. Darapon mga higala sa Camiguin Island, Misamis Oriental,

Region Agusan del Sur o sa may Surigao del Sur. Kaninyong tanan o kanatong tanan, maayong adlaw. Welcome dire sa Tulumanong Gulong ng Palad with your DJ Onyok ng Bayan. Hala, kumusta mga kapamilya? Inaot ko nga okay ra mo diha. Nagatiyam-tiyam na mo, nakapamahaw, nakapaniunto, nakapanihapon, o nakatimo-timo na mo. Or naka-isnak na mo. Naliara sa adlaw ay Sabado na ron. Agosto 8, 2026 na mga palangga. Ang bilis talaga ng panahon.

0: 0955-399-0269. Again, 0955-399-0269. O niya, digmo na to, mga palangga. Maghihapon, pagod matubag. Nagpabilin paghihapon, may gala sa Premium 2-5. Kung mansiran ninyo ni Ron, aw na, may 2-5. Ay na lang ni, pamalit ninyo mga palanggag bugas. Palit ninyo may galag sudan. Palit ninyo og pagonsumo, bayad utang, og labaw sa tanan. Mga pang-adlaw-adlaw nga mga galastuhon labi na sa atong mga kabataan nga nag-eskwela. Pero ayaw kayo mo palabig pa-stress aning atong tigmo, ha? Kinarabay uban, di nakatulog. Sige na lang gunohonas tubag sa tigmo. Ay, untag, ako'y makatubag aning tigmo. Basta magtubag gani, ngalan, address, tubag, dayon explain. Kana ragad nga upat akong gihangin ninyo nga magtubag mo pinaagi sa text. Wala ko katubag og tawag mga palangga kung magtubag kay limited ra ang atong oras. Usa ka oras ra ha. O niya, og magtubag pa ko, malangay tas tabi-tabi ninyo. Muna text lang basta ngalan, address, dayon tubag og explanation. Kana ra, i-explain lang gamay o nganong mauna imong tubag. Ala, puruhan gud nga makadaog ka mga palangga. O niya, padayon gud sa pagsunod kaya aron makakuha mog saktong idea. Ha? Sa sige ninyong pamino, makakuha ra gud mog insaktong idea niining atong tigmoa mga palangga. Okay. Wabay uwan sa inyo. Borag lae mang timpor sa panahon, mga palangga. Sama man mga higala sa mong naong, way maayong timpo. Borag imong dagway ron ba, wa nagka maayong timpo. Ay, nako na, nako nabasa sa Facebook ba, ni nagpost ba. Engon ng uban niya. Laaya din panahon na no, siguro mag... Ah, kuraot ang panahon, napay akong asawa, napay akong bana. Ah, kuraot pong naong. Mapiktahan po day atong naong no kung bati ang panahon. Ay mo padas panahon oi. Naong sa demo. Mayo na lang ang inyong buhaton ninyo magkapikapi mo. Timpla mog inini tubig, dahil kwan, timpla din mog ha? Unsa? Timplag ini ni tubig? Ay naman eh, namao ang itong istorya. Magtimpla mo kape ba? Pito-pito coffee mix. Saron wala inyong kalaay di ha. Ay, halinon good basta. Kuan, uwan-uwan. Ah, halinon good ang coffee basta uwan-uwan. O tanawar, o nabundak ng uwan. O. Basa tag mga mensahe mga palangga. Kay parteng taghana na sa atong mga mensahe mga igsuon. Masinsahe sa ninyo na akong tingog ha. Mga netimailhan basta way kwarta. Kamumanggane, magtrabaho mo, kayo, ana, ang inyohang isuldo, ana, ako, nag-deduction si E. Nag-iingon si E, pamor. Mo palabig si E. Yaron, mga palanggan, apay bilin si inyong sildo, dili na kaya ang mabilin sa sildo, inyo rin kagwapo. Yawa po'y gana po'y itrabaho, basta ang trabaho, aw, oh, dili ang sweldo. Sil, sumani. Kuya, akong tubag si Muntik mo kay ang atong duha ka halang doon nga personalidad sa Pilipinas. Ang atong presidente nga si BBM o ang vice-presidente nga si Inday Sara Silang duha sige ra og nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Maskin og unsaon og iwas tungod kay ang posisyon nila, magsigigyod og sunod. Ang busy dili pwede nga mag-una tungod kay sa nagsunod na yun. Di na kung tiwasog basa, kay layo na kayo imong tubag. Amot naman tag politika ane. Pasinsa mao. Pero may punto imong tubag. May punto imong tubag ni mo prodi na mao ha. Pasinsa. Dedse kanta sa ayo sa kun pagkanta haron. Kung kuana ka, ugma na ko sa Lunes mo kanta. Lunes na lang ko mo kanta ha. Mayong udto ni mo Dedse Unyok idol ng bayan. Ang siawan sa tanan. Ngamong tubag ano imong tigmo kay Bumbiro. Ah, Bumbiro. Didje, maing muntag, Didje Unyok. Okay, juga ayo ang pito-pito plus herbal capsule sa uric acid. Jud na sa akong personal nga kasinatian. Salamat kaayo, Didje Unyok. Jumar Jojo Halipa. Niya sa Trento Agusan Dulso. Salamat na, Jumar. Ah, salamat na ni Jumar. Doon na sa uric acid kuno mga palangga. Ato nang hisgutan unya ha, kining asid-asid diha. Kuya, minyo na ka? Uy, nangutaro naman ka na ko, magigminyo ka na ko? Pananghid sa kong asawa. Tubag, pabilo, salampara o mitya ng Gasira Alex Espinya Barangay Spikas ni Spikas ni mga palangga. Minaw sa tag testimony mga igsuon. Nasayod ko migalas tanan nga nagapaminaw karun. Gusto makadungog o mga makapadasig mga higala. Kanabagid ba yung mga oras igsoon nga kanabang luya kay taba. Pero makadungog tayo mga testimony mga palangga mo nagmadasig tayo. Paminawon na ito ni igsoon. Okay mga silingan na agro may galas rin niya atong hinabiyon. Hello, ma'am, maayong hapon.
1: Maayong hapon po, DJ.
0: Okay, taga-asa gani ka ma'am palihog?
1: Pangauan.
0: Mm. Ang imong pangalan?
1: Linda Calatrava Lagaso po.
0: Okay. Pilang edad di mo, ma'am?
1: Ang tigulang na yun, DJ. 77 na.
0: Oy, 77 ka na?
1: Opo.
0: Oy, nag-ma'am ko si imo kay abi pa na kong 30 kapin pa imong edad.
1: Pag-lula lang.
0: Oy, 77 ka na. Unsa may sekreto ni mo ang anong bata ka pa magtingog?
1: Wala, ma'am.
0: Ah, wala.
1: Kaning kuan lagi DJ, ang nakaayong yun sa kuha, kaning yung pito-pito. Plus, kaya katumbukul ubos akong tuhod. Mura na itong kumuubata ba niya? Nagsigong paminaw sa radyo, niin ko sulayan ko ni. Hapit na tulo ka pa, akong nahurot. Nawa na yun, hanap na yun DJ.
0: Wow.
1: Salamat yun ko sa pito-pito plus capsule.
0: Doon na kay bukol si Muhang na tuhod?
1: Ubos-ubos DJ, ibabaw sa lapalapa.
0: Ah, ibabaw sa lapalapa?
1: Oo, mura nagkumot yung bata DJ niya. Bisa kung sa naman akong ginom, uy, ka na maminaw ko sa radyo niya. Buwa man lang, yapon mo itong nabal kakuang jib ko sa pito-pito naminaw ko kay daghan man din na isang sangkap.
0: Pila naman to ka buwan ni mong pag-antos ni mo ato nanay?
1: Dugay na to DJ oy mga hapit na tuig.
0: Hapit na tuig?
1: Upo niya sige nagiginom bisan unsa lang haplas dito haplas diri inom dito inom diri wala lang gihapon niya. Nakapaminaw ko sa Runda ba radyo kani karon mo niya kung paminaw karon ka naminaw po ko drama.
0: So nagpaminaw gyud kas kong tuloman nun?
1: Opo.
0: So katong paghubag si Muhang ubos sa imuhang ibabaw sa mong lapalapaw sa may pamati na mo ato nanay?
1: Sakit oy kanang mubikog wala na nyo kong bikog genji sukad sa una nga mubasos so, pisod yung kaibangon mabikog ko grabe. Pagsungkod yun akong inom o pito-pito na wala na yun ang akong bikog. Grabe yung bikog mo, rabi lubab akong patiis.
0: So karon wala na yung bukol, wala na po'y bikog?
1: wala na ko bibig ko gyud mo gito akong kunan firme mo to mi mga anak masulay din na makay o man ka nay nakaayo nimo kanang wala pa kagam nito na ay mga gipangbati sulayin ninyo ang 77 plus kay ako instinct na ko ang 77 plus.
0: Okay, sige, sige, nanay. Salamat kayo, nanay, ha?
1: Salamat, salamat, salamat po.
0: Sige, kung kapaminaw, okay. Kung kapaminaw ka sa ako, si pangalan ako.
1: Did you
0: on you? Did you on you? Sige, salamat, nay, God bless.
1: Okay, okay.
0: Salamat, nay, God bless. Parayon ta, mga higala, diri sa itong barguban sa programang Gulong ng Balad. With your DJ Onyog ng Bayan. Maayo ba ang pito-pito herbal capsule sa high blood DJ Onyog? High blood man good ko. O tagaig ko o tips sa high blood. Ha? Tagadigag tips sa high blood. Sa man nga tips? Pwede kayo ang pito-pito herbal capsule sa dunay mga high blood ha. Kamu mga gipang high blood ha. Kaya mag pito-pito herbal capsule kaya makatabang yun ni Exxon. Dunay lima ka simple nga paagi para kontrolon ang high blood. Muna kung tips ninyo, dunay mga lima ka mga pamaagi Exxon. Ang high blood pressure o hypertension mga palangga gitawag ni og silent killer. Kapila na ginaw ko na gabalik-balik ha. Nga naman, kay daghan walay sintomas, pero hinahinay nga nagadaot sa atong kasing-kasing, kidney ug utok. Pero ang maayong balita, mga palangga, makakontrol ni nato sa ato ang lifestyle. O makontrol na nato, diba? Pinaagi sa atong lifestyle. Sa may high blood, normal nga blood pressure 120 over 80. Kung 140 over 90 pataas na kanunay high blood na na mga igsoon. Onya, sagad sa mga sintomas, sakit sa batok, lipong, dali kapuyon, labad sa ulo. Pero usahay wa gyud kay mabati nga sintomas. Ania ang lima nga mabuhat para ma-lower ang BP nato mga igsoon. Number 1. Kutob sa parat ug alat. Mga higala, ang asin nagpabilin og tubig sa atong lawas. Maunang musaka ang presyur. Ang DOH ni ingon, usa ka kutsarita ra nga asin sa tibuok adlaw. Likay ang instant noodles. Tuyo, bagoong, chichirya og uban pang mga dilata. Pagluto, hinoon o mga preskong gulay. Number 2, lihok o ehersisyo sulod sa 30 minutos. Dili kinahanglan mag-gym. Lakaw-lakaw, zumba, sayaw-sayaw, bisikleta, limpos balay sulod sa 30 minutos, mga igso. Lima kaadlaw sa isa ka semana ang paglihok makapaha, ubos sa ato ang presyos dugo o labaw sa tanan, makapahubog sa atong mga ugat para sayon agi ang dugo. Labaw sa tanan, makapanindot sa blood circulation ang kanunay nga pag-ehersisyo. Number 3, kutob sa tambok, mantikaon o tamis. Ang mantikaon o tambok nagbara sa ato ang mga ugat. Ang sobrang tamis o soft drinks makapadako pod na sa ato ang timbang. Inumdumi mga higala ang sobrang timbang, sobrang pressure sa kasing-kasing. Pili og isda, gulay, prutas o manok nga walay panit. Number 4, kutob sa stress, kape, alak o sigarilyo. Ang stress, puyat, kape o sigarilyo, mga higala, mura nagpiga sa ato ang mga ugat. Pag-ampo, pagpahulay, o pito nga to swalo ka oras katulog. Kung mainom, usara ka baso, kung manigrilyo, paningkamuti nga undangon. Okay? Kuhaan ninyo. Kung mag-inom ta mga palangga o coffee, usar ka baso, ino pa mo ang hinubig ng kape diha. Yung mga pimalanggaling mo, pito-pito herbal coffee mix, ha? O niya, undangi ang pagpanigrilyo mga palangga. Panglima, regular check-up o tiik sa tambal nga pito-pito herbal capsule mga igsoon. Kung pananglitan, girsitahan ka og tambal sa doktor, ayaw hunong bisan o kinaimong gibati mga palangga, ha? Kay ang tambal mao ang mo-maintain sa imong BP. Magpa-check up kada usa o katulo sa usa ka buwan. Or mahimo palit og BP sa balay para mamonitor. Pagpalit og BP para sa balay para na mamonitor ninyo mga palangga inyohang blood pressure. Digid mawala diha ang pito-pito herbal capsule mga binatintig paminaw. Mga pagkaon nga maiayo

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod ug barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Adam Labi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Balik pagali ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko to anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag inom ang pito pito herbal capsule kay kaulian sa sakit at ano ang ulcer UTI mo may nakaulian ako go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well played daw kalinto. Almeza, barangay 3090. Lami, guwapo. Anya, barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Emelinda Balos, dalang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato ko.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: kung ang baboy makasulti, basingiingnan ka na nga. Beshi, pag-diet sad usahay. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po naman. Dili namin ang problema sa barley.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices. Aron mapadool ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Handa ka na ba?
5: Welcome.
4: Ito na. Magsisimula na.
6: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ang gitara.
4: Ang FFMR.
5: Tingog Luka.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho nya. Inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og parato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod ng ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pulit-sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Ipinabisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers.
11: Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Wilfred Jocalindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Guapo, Anya, Parato, Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa na. Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato ko.
2: Di na yun mabugan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
13: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Jubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio kay Senior San Jose Torrel Davao City. Tukad na kayo ng kog Magnum C capsule o kape. Tapos gibata gamay nawala gyud kalayo sa ginon wala gyud. Munang dingting gyud ako ninom kadadlaw gyud pinom. Kesa kadlaw kapag ka minom kalima ani Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay gyud ninyo kung gusto nyo. Pero lamia gyud.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule ug Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Magkapalit o prepaid load. Magkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, ikaw sa ako sa Magnum C, sir. Lood lumaw ko nagkagamit ang yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagkagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod!
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit ka akong tutunan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw, ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanang nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
19: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Dominador Rubio kay Senior San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mag-Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kaya sa inyo, nawala yun. Munang minting yun ako nainom, kadadla yung pinom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero yung lamia yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI-FE trade permit number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

Yes, that was Victor Wood. Sa kanyang awiting, iniibig ko'y nakatali na. Nagiti paglaw mo na mga gala, mga gavives. Kana mga ginapos na ang ilahang mga pagbati sa usag-usa. Mga late tuners, Ronos mo na doon ang doang text line number na pwede ka mong mag-text alang sa inyong mga requests, greetings and dedications. Doon ka mo ipa-shout out din na mga gabarms. Aga doang cellphone number 0905-047-9954. Agong balikon mga gabarms. Ang ito ang cellphone number para sa inyong mga request, greetings and dedications, 0905-047-9954. And again, welcome sa ito ang pagmanag-ubanuban sa ito ang programa Matagadlong Domingo, may tabo lamang. Then it's 101.9 FM at Davao. O sa imulkas kita magigala sa 89.5 FM at Dabnor. E gano'n sa babati kita sa 96.7 FM at Davao de Oro. Hello, ganun yung danan. Good morning. Dudes romantiko. Dili guwapo, dili tisoy ang inyong magkauman. O nang totoo, doon na kita ipalusot din na ganyan mga galang, mga balag, nga wadi ni wadi do. Sa isang balag nga doon ay mga pagtulunan. Laman ko'y mga stay tuned lamang. Pinawi. Sa pinagkakusog nga FM radio stations. Dili sa Double Reason.

is Cheryl Moana Marie. That was Victor Wood. Oras mga ka-vibes, doon na kita 20 minutes umang nakalagubontag na salasay sa buntag. Parang kapong kamong nagpalanog-lanog din sa numero unong ginapaminaw, FMR Davao. O, gingan sa mga gala, mabati kita once again sa 89.5 FMR Dabnor, nga nanugad din na sa Dagbayan sa Dagom. O, gadi house up sa 96.7 FMR Davao de Oro. Nga na rin, nanugad sa lungsod sa Nabunduran. May pagpaminaw sa tuwang mga kahigalaan din ha, mga production o technical staff, si Jason, si Pats, si Tulitz o si Harrison Cirillo. Hello, good morning, ganinyong ngadanan. Pagbuntag sa tala, mga sugi, mga drivers, mga nagbabaysbahe sa mga nagkadayang kadalanan din sa Dagbayan, sa Davao, Tibuok, Davao Region, Tibuok, Mindanao. Si Rudes Romantico, ang hapon ang inyong gaoban, garoon at ang iyang atuang mga manindot ng mga balag-balag, ano na yung mga pagtulunan, mga galang. Lang sa 101.9 FMR Davao

0: Kini ang FMR. Favorite Music Radio.
1: Kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
2: Ay! Hala no!
3: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhay Moringa Neem Guyabana Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban lang Go for it Health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

Wa na ko'y tinguha pa. Sa pagbanhaw ni adto nagaging higayon sa atong kagahapon. Apan ganahan ka kaayo. Nabisan sa akong paghinanog, ikaw ang muhari sa akong mga damgo. Sa akong pag-inusara, malingis at ungon katong talagsaon. Tamis, pait nga higayon. Katong imong giingon, kaku lamang ang imong mahalon, panggaon, nahulmas ako panumduman, katong higayon nga dito kita sa baybayo. Katuganing, kita lang duha. Gani nagatuaw man ako sa akong kaugalingon. Naugaling kadto sa lamang kadaman. Dili ko nabuot pang mahigmata. Di atong igayon na, naato ang kalibutan. Ni adtong higayon na ang kalipay nga akong gibati na iwas akong dughan. Ingon sa mibaha nga misangko hagtod sa sidsid ni anang langit. Ang dinagaang sa atong pagbati milunos sa tibuok galamhan nga hangtod karon nagpabiling ingon sa wahi kamatayon. Buang ako ni adtong higayuna. Kaya gani niingon man ako kanimo. Ngawa ko na kinahanglana ang langit sa kahitasan. Kung kanunay lamang ako mabilanggo sa imong kiliran. Ang labing kahimutan. Katong nanulod kita sa kananan. Katong wa kay kwarta. O ako ang nakabayad sa atong nakaon. Dito sa may parking, nagpiitay kita sa atong mga kamot. Nagagbayay. Uniusahay mag-away-ay. Tingali lunhaw pa kanimo katong gibuo o gibuno ko ikaw sa mga liro. Katong gigisi ko ang imong mga suwat sa gugma. Katuganing mihila ka. Sama usab ka nako. Apat. Nang labay na gadto. Karon ning atong panagkita, wa nay luna bisan paghandom na lamang unta. Bugiit na lamang ang pahiyom sa atong panagway. Timaan sa sakabuhing handumanan, nagkita lamang ang nasayod. Ikaw may tulubago na sa kinabuhi. Sama ka nako. May gimahal na usap. Paril nga nag-ulang ka nato. Oh. Gugmang. Makabuang kayo. Oh. Wa nay luha. Alang kanimo.

0: Yes, sa mga kabarbs, wa na'y luha alang ganimu hurot na. Bisan gamay, wa na gay na hibiling luha ang mga igsuon. Ha? Wa na gay, mutubod ng luha. Bito ka nang, kanang ganun na ibito kang pasakitan. Kanang ganun na kang pasakitan, mga gala, makaingon ka nga, magsige na lang agas ang imong luha. Ang tod, makaingon na lang gag. Wa na'y luha alang kanimo. Bueno, mga binating mga ating pamilya, mga kabimes, kamalanggaya po nagpalanog-lanog sa 101.9 FM Davao. Taga ng mga naminaw garon si Princess Rivera, salamat sa imuhang mga balag dadaya. Balag ka magpahinuklog, mga eksyon sa atong mga kautangan. Bayad-bayad po mo niya. Manay ginanaang giingon nga utang lipay-lipay niya inigbaya at likay-likay. Happy Sunday sa itong mga nagpalanog-lanog. Gadi na sa Damaw di Uro magigala. Lanog-lanog tagaroon diya. Again, ito mga kaubanan diya sa production at technical staff. Naglanog-lanog po si Tulits. Tulits naman! Gusto naman ka doon eh? Si Pats o si Jason. Minaw sila garon and sa mga muta. Sana yung mutan lang na bilin, sir? Binuang. Naminaw ang mga kini mga muta, ang mga muta family ba? No? Ingin na ipasabuti kay Wa. Sir, wa na may luha ni. Muta na lang.
1: Binuang!
0: Dito ginis tulits, ha? Tulits sa debayer itong gawang na garon. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw. Kung na'y mo greet din na sa kining 96.7 Davao di Uro Dulits, no? Pwede niyo isayin sa kuha. Basta itong number mga gala sa mga dunay mga request, greetings o gunsaman, pa-shoutout din mga gala, mga anniversary, no? Gusto nyo ipaabot din sa FMR Davao. Ang ito ang cellphone number gamit garon. Hindi ka mo makatext sa 0905-047-9954. Akong balikon, that's 0905-047-9954. Sarugwa, gimu kakuha niya. Nanay mga nagtext din ni mga gala. Dudes, mayo kay na nakadiri sa Dabaw ni Balika. Di ba dito mang kasa? Dito ko sa laing station. Sa Ficas ng station. Ay, nang lain kayo, nindot ba itong estasyon po na itong gigikanan? Nindot nga term dahil sa Picas. O, di po Picas ko, managpicas. Sa kabilang tampi. Yes, naanag ko karon dinhi mga igsoon sa FMR Davao 101.9. So, mag-uban-uban ta. Ang tunda, alas 9 sa... buntag mga kabibes, no? Kung kaniadto kakapwa karon kabibes na. Okay, Wilfredo Rivera, minaw siguro may buntag ni Wilfredo Rivera. Ay ko hindi kami makalabas, mataas ba sa amin? Jennifer Liaging, asaman inyo, mataas ba sa inyo? Asan bang inyo banda? Asaman ang baha sa inyo? Sa banda? Okay? Si Gina Fee Liaging. Hello, good morning. Some kay Ruth Rimulta. Niog, sir. Saan eh? Niog, sir? Rimulta, Niog. Sa Barangay Tamya, Compostela, Davao de Oro. Naminaw sila garaon. Kusog kayo. Ta dito, sir. Ay, salamat ha. Sa mga Rimulta, Niog. Sa man sa tulits niog. Basta kasi Ruth Rimulta, no, mga Rimulta family. Diyan sa may Barangay Tamya, Compostela, Davao de Oro. Salamat sa inyo hangga ganun na yung pagpaminaw pag lanog-lanog mga egal. And also good morning, diyan sa may Apukon, Tagum City, naglanog-lanog usab ang mga Sumada family, especially kay Cecilia. Sumada, sita ba? Happy Sunday. O salamat sa kanunay nga pag lanog-lanog din sa 101.9 FMR Davao. oras na to mga ka-Bimes. Doon na kitang 2 minutos na lang. Unabudangat ang takna sa las 7 sa buntag.

daon ko ng tipaka sa mga kagahap. Iiway ko katong naglugitom nga dagkong. Aron hikit-an ko ika, pinangga kong nahanap.

Yes, kamulang nga po nagpalan ng Lenog sa 101.9 FM Davao City sa programang Sunday Classics. Kaupan lang nga po ninyo mga kabahim si Dudes Romantico until 9 o'clock in the morning. Paghatod sa mga banikan ng Huni ug Awit. Mga balag, ganun na yung mga bagdulunan. Saying hello and good morning. Happy Sunday sa tanang taga Capitol Homes, Oraya. Diyan sa may Mangilam, Tagam City, naminaw sila karon mga Austral family. Unta makasimba sa tanan karong adlaw sa Domingo. Diri sa atong kapilya SIL Oraya. Alas 5 niyang hapon. Yan, panimba mo ha. Dagang salamat Sir Dudes and God bless from the Austral family. And aminaw ganon diyan sa may Capitol Homes once again, Mangilam, Tagam City. Salamat sa inyong ganunay ng paglanog-lanog. Litoy, the pilot, Lozada, mag-iagala na minaw garon si Litoy, may pagpaminaw. Yan sa may Arcastillo, Agdao. Tangkunchan? Tangkunchan mo na niya? Asa yung nabita ng inyuhan, ha? Baryo Patay, Baryo Patay, eh, Agdao, no? Baryo Patay, Agdao. Yan, 17 minutes, humana, galagubon, tagna, solosete, sa buntag lang, hapon, mag-iagala. Huwag naminaw garon. Uy! Ako ang amigo. Morning, Herb! Shout out me na amin sa Mapaang. Naminaw, minimo. Uy, nagunsa mo dyan sa Mapaang, ha? Ha? Nagunsa mo dyan sa may Mapaang. Barangay, Mapaang, no? Dyan sa may Gining Mago, Davao de Oro. Mapaang. Kasi may kaubanin mo dyan, Herb? No? Pag hinahinay dyan kay kanang Mapaang daghang makapaakang mapaakan ka niya. Yes, may punta kay Guang Herb, magigalag kung kauban sa buhat kini Addo din sa Barangay San Miguel Tagum City, magigalag so on si former Barangay Gagawan sa Barangay San Miguel. And I don't know if he will run for Barangay Captain sa Barangay San Miguel. Marag may kisaw. Mubalik siguro na pag Barangay Gagawan yan. Wata makabalo siya mga huna-huna karong magigala, no? Ay punta Herb Jefferson, Jeff Limbango. Nagkaroon dahil sa may barangay Mapaang. Ikaw ba naman, Arp? Mga pamilya? O, ansa ba? Laing pamilya. And I'm just kidding. Ayun na yung buta ng bata. Buta na bata. Buta na yung papa, Stephanie. Again? Hello, my buntag. Usap, Dutch Romantico na minaw ang mga Tabada family dahil sa may Boulevard. Uy! Mga taga Boulevard at Sub Boulevard ya, no? Aminaw diya? Mga drivers! Naglanog-lanog sila karon. Salamat sa inyohang paglanog-lanog. Karong mag-aurasa, ha? Malaga pa na ito ang number 0905-047-9954. Alang sa inyong mag-request, greetings and dedications. Once again, 0905-047-9954. Kini ang

0: sakit manggani nang madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahanggug mga maduhan jud ka. Why? Hala no.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Arnelio Seriban, Buangin, Davao City. Wala si Pahit, may isa kalawasan, sir. Dili ka ng iwan na nai, palsipesa, wala. Okay ra, sir. Sa isa ka daw, sir, maka-upat ka ako si Shay. Sinuot na, sir. Makatamang-tamang ba, sir, ang kape, sir. Tulog-tulog ko, naana ba? Biktibaw ko rato, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics. Goodbye.

sa naghingutas nga gutlo ning halawom nga kagabiho. Ubos sa himalaptiyong kahayag sa nagduka ng mga bituo. Diha sa nagsanting nga kahilom, gagiparil sa kinaiyahan. Takulahaw kang nibalik sa nahitagpilaw kong panumduman. Og dinhining awaaw nga tanaman sa akong mga damgo. Sa pagadamgo kong daman, sa gingharian sa mga labat, lingla sa katulugon ug sa limuang, ipasunding pagbalik ning kaisipan. Kaisipan kong nagduhiraw ang hanap nga sugilanon sa gugma nga salintakaw. Oh! Sa hilit ning mga damgo, ani ana usab ikaw giduaw mo ako. Taliwala sa nagpasag, gibilin mong mga handumana. Apan inay, muhupay, muhunad ka sa mga samad sa kabingaw. Ikamras mo hinoon, daan ng samaran kong mga balatiya. Oh, pagkahapdos mang batiun. Kung ako nang mahandom katong lunhang mga dulob sa wanay pagbalik kong kabatanon. Kanus ang may gugmang naumol sa matamis nga magapasalig o panumpa. Apan matunaw lamang di ay sa pipila ka mga tuho sa mapait kong mga luha. Dili na ako buot musudong sa bayhon sa imong mga anino. Ni mamati sa mga laging ding sa kanhimong mga saluba. Kaya katamis ay mong mga hulip, di ay kamandag, na makahilo. Daw agul lilyas ka nagbangutan sa gihaya og patay ko ng gugma. Apan, nga ano ba? Kagiingon mo man ako ni ini. Gabisan sa katulugon, gisungog o gihamok mo man ako. Kapintas mo ba nga naghasi sa naugtas o nga magagabi? Nahinanok na hinoon ako sa nagmulto mong mga anino. Kagahapon, akong kagahapon, pahilayo na intahon ka nako. Talik din ang kiningdughan nga naulipon sa imong mga handumana. Dili na ako muhila, pagaw na ang akong mga bakho. Mga bakho nga milanog o milantak sa halayong unahan. Apan gibi-ay-bi-ay lang hinuon sa talidhay sa mga balon nga nagighagwa sa namingawa nilang mga baybayo. Talik di ako. Oh. Naulipon sa mga handumanan.

Yes, kamalaga po nagkapaminaw sa 101.9 FM Davao. Naglanog-lanog mga galaning adlaw Domingo garon. Alas 7:45 na gawin ang itong oras. Magkabinating mga kabimes din sa tuwang tulumanon. Yes, Sunday Classics. Nakalagapan ni Goban Dudes Romantico. Until 9 o'clock in the morning. Ngayong pagpaminaw, ito kay Angging Ugjo-Jo Karayang. Malutang lanog-lanog ang ilahang mga ipakusgan nilang ganin niyang sound system karon mga gala. Labas sinin karoon ang ipagpaminaw. And Dennis Utero sa Babak Samal, naglanog-lanog. Salamat kayo sa inyong paglanog-lanog. Magigala. At ang cellphone number, again, 0905-047-9954. Hello, dudes. Mag buntag. Nindot ang imong mga balag. Unta kada Domingo magbalag ka. Tanapanin kamutan. Dili mo horot ito magbalag.